yang tile yo bage rogwe ona jado songno o jado bolong le tom sa wa cheng go tho khale le mukere yang khai sa jung le sa wa si

Awasik zara sang kanala kya brirok ni panda nugul bini yaglo phaji tabu kanala ene kokboro khasong ni da chamung badoli tebrmani khorang bai rijabjak rijamung